ông vui bận gà nếu xóa mà khô xà. Anumuna sisiau ya xóa mà khô xà. Amuna yeye, amuna yeye, koma sama kosa. Tanga tanga, umbu sa tanga, ne sama kosa.